He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mō na mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga tū, rātou ko hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki Pāmama, ki te huingo, te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga, kua whakawairuatia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Anō te pai. No te hinganga o te hoarangatira a Paturuhi Tūhakaraina, puea mai ai ngā kupu ki tēnei titonga ona. He oi anō rā, no te huritau o tōna hoarangatira, ka waiatatia te waiata nei. Ahu mai ai ngā kupu i te pai peratapu, me te mōhioa nō hoki heiwi whakapono a Ngāti Haua. Nō reira, kwa noho mai ngē nei kupu hei whakatau ki te nui o Haua, ka mutu he o hā ki tonu, kia whāia ko ngā whakahau o roto i ngē nei kupu.